nezethu izindlu zinqina ngaye zithu bubele bakhe kumile ingunaphakade

Hallelujah, hallelujah. Ya wapumanjalo gipayani chiyasyo na ibisiti gipayana itipana. Hallelujah, ngateko, ngateko. Hallelujah, glory to Jesus. Ya, Yesu wa matimba. Babu, ngetaba ngutu bayabulabula, Bayabulabula. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Mpula puli gipaye kaya. Sibulele kakhulu ke. Sisiva payano bana umyalezo. Ya onamandla kakhulu. Payana ke udume. Mgokstatu za besiti ena payana asiko isikali ya agesie payana kuye genji kishala kupayana right now is 27 minutes to 8 ke payana mpula poli sakuba jalo siyapha kwintsimbi yesthoba bese ke siyahlukana mphinde ke ninibulise ke yonke indaba yemhlabeni sangena nisandongena